benshi nibemera ko Mpwemu Yera nawe ari Imana. Mpwemu Yera ugira gatatu mu Mana. Nawe nyene yamyeho mbere yararemye kandi afise igikorwa kidasanzwe. Uyo Mpwemu Yera ninde? Yesu yaravuze ivya Mpwemu Yera. Aravuga ngo kandi umuntu wese azodedemba ku mwana w'umuntu azobiharigwa. Ari kuzorogota kuri Mpwemu Yera nazobiharigwa. Ayo majambo aboneka muri Luka 12 umurongo w'10. Kandi umuntu wese azodedemba ku mwana w'umuntu azobiharigwa. Ari kumuntu azorogota kuri Mpwemu Yera ntazobiharigwa. Muri Matayo 12 umurongo wa 32 Yesu yavuze ngo umuntu wese azodedemba ku mwana w'umuntu azobiharigwa. Ari kudedemba kuri Mpwemu Yera ntazobiharigwa. Naho ba muri iki gihe canke mu gihe kizoza. Mpwemu Yera rero arakomeye cyane ku buryo kumudedemba ko canke kumurogota ko ari cyaha kitababarigwa. Mpwemu Yera kurogota kuri Mpwemu Yera ni cyaha kitababarigwa. None wumva Mpwemu Yera arinde kudedemba kurogota umuntu arogota ku muntu, umuntu narogota ku kintu, umuntu narogota ku kintu, oya umuntu arogota ku muntu. Nico gituma Mpwemu Yera ariho afise ubuzima. Mpwemu Yera yafatanije n'Imana Data n'umwana mu gikorwa cyo kurema, kandi yarongeye afashanya n'umwana mu gikorwa cyo kwigira umuntu. Mwibuke Mpwemu yashizwe mu nda ya Maria, yarahumekeye mu banditsi mu kugira ngo bandike ibyanditswe vyera. Mpwemu Yera ubwiwe niwe yababwira ati andika ibi. Mpwemu Yera n'umuntu afise ubuzima s'ubushobozi bwire banga. Hari abantu bazi ko Mpwemu Yera ari ubushobozi. Oya, Mpwemu Yera s'ubushobozi. Mpwemu Yera abaho ariho nk'uko Yesu ariho, nk'uko Data ariho. S'ubushobozi, ubushobozi n'ibikorwa bya Mpwemu. Ariko Mpwemu ubwiwe ariho n'uri afise ubuzima, arumva, arakora, aravuga, arigisha, akemeza abantu ibyaha, kandi akabahanura, kandi agakora igikorwa cyo kutweza. Mpwemu Yera ni Imana. Akarorero mu byakozwe n'umwe gice cya 5 umurongo wa 3 gushika wa 4. Ananiya na Safiro bamaze kuja ahari intumwa aho abantu bagurisha amashamvu yabo, tuhasanga amajambo ngo bageje kugurisha itongo ryabo. Ananiya na Safiro basanga Petero. Ku murongo wa 3 ibyakozwe n'intumwa 5 murongo wa 3 Petero aramubaza ati Ananiya, niki gitumye Satani yuzura umutima wawe guhenda Mpwemu Yera? Mpwemu Yera rero ntabwo ari ububasha. Oya, ariho afise ubuzima. Ananiya na Safira bahenze Mpwemu Yera. Ananiya na Safira bahenze Mpwemu Yera nkuko uhenda umubanyi wawe, nkuko umugabo yohenda umugore, nkuko umugore yohenda umugabo, nkuko umwana yohenda se. Ni ukuvuga ngo umuntu yumva akumva iby'umuhenze kandi akagira icyo akoze. Petero ati ni gukubera ko Satani yuzuye umutima wawe guhenda Mpwemu Yera, ukisigariza ku biguzi by'ishamvu, ukifise n'iyari yawe, kandi umaze kuyigura ibiguzi byayo niwe warabikoresheje ibyo ugomba. Niki cyatumye wigira ingingo mu mutima wawe gukora utyo? Sabantu henze Imana niyo uhenze. Haruguru Petero abwira Ananiya ngo wigira inama yo guhenda Mpwemu Yera, muguheza avuga ngo sabantu henze Imana niyo uhenze. Birumvikana yuko Mpwemu Yera ari iki? Ari Imana. Sabantu henze ahubwo Imana niyo uhenze. Mpwemu Yera, Ananiya yahenze Mpwemu, Ananiya na Safira bahenze Mpwemu Yera. Petero mukurangiza avuga ngo sabantu henze n'Imana uhenze. Mpwemu rero ni Imana. Mpwemu Yera rero ariho, n'ufise ubuzima, yumva, abona, mbere ngo akaniha iminiho, akanadusengera aniha iminiho itovugwa. Ayo majambo ushobora kuyasoma mu Baroma igice 8 murongo wa 26 gushika 27. Abaroma 8 murongo wa 26 gushika 27. Aniha iminiho itovugwa ariko aradusengera, ariho. Nicyo gituma dutegereza kumenya Mpwemu Yera uwo ari we. Yobu niwe yavuze mu gikorwa cyo kurema abaza ngo mbega wewe wari hehe igenda ashyiraho amatanguriro y'isi, bivuge namba ufise ubwenge, ninde yatanguje amatanguriro, ninde yatanguje amatanguriro y'isi? Ni muri Yobu 38. Nagomba nakubwire ngo Imana igihe yarema hariho babiri bari kumwe. Ni bande? Igihe Imana yakora igikorwa cyo kurema hariho abantu babiri bari kumwe, n'umwana wayo ni na Mpwemu Yera. Mu itanguriro rimwe umurongo wa mbere gushika wa kabiri avuga ngo ubwa mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Isi yari ikiri buziba, yari kubusa gusa, kandi umwiza warupfutse idamba, kandi Mpwemu w'Imana

Igihe Loti yagereye Sodomu yari yariyemeje ashimitse kuzokingira umuryango wiwe ibyaha byaharangwa. Ibyo ntiyabishitse ko na buhoro buhoro. Wenye n'ubwiwe ntiyashoboye kwikingira ibikorwa bibi byari bimukikuje. Kandi imigenderanire y'abana biwe n'abantu b'i Sodomu yaramukweze, nawe agira imigenderanire nabo n'ahatabishaka. Ibyavuyemo birazwe. Abantu benshi barakora mwene ayo makosa.

umukenyezi w'agaciro. Umukenyezi w'agaciro ni kiganiro gifasha kuzirikana no guhimiriza uruhara umukenyezi mu iterambere ryo mu by'Imana ryo mu rugo n'igihugu.

gihugu ndetse n'Imana ubwayo. Menya neza ko indero y'umwana itangura ugisaminda. Icyo ushaka ko umwana wawe azoba ugitegura ariho ugisama inda. Fata umwanya usenge, usengere umwana wawe ahuri hose. Ukwiriye kwama unezerewe kandi mu maso hawe harakanyamuneza, harakamwemwe kandi ukwiriye kwama unyuzwe n'ukubayeho kandi ukanarangwa n'ingeso nziza mwakira ijambo ry'Imana. Igihe rero umukenyezi yama yijiriwe yibungenze yamafise umubabaro ahagaritse umutima, umenye neza ku mwana wawe ico wewe uri cyo muri uwo mwanya nico n'umwana wawe uri kumwigisha Yesu dutabare. Kubakunzi munyumviriza, kunwa inzoga kujya ibihumanya ntibibereye mu bana b'Imana. Kumukenyezi yibungenze hoho abari ko yica magara yiwe nayo umwana afise munda. Yesu adutabare. Jambo ry'Imana riraduhanura mu migani 23:31 ritubwira ngo ntukitegereze vini yitukuye iyica ibibatsi mu kirahuri igashoka neza, uburuhiro ijyana nk'inzoka igakomora nk'imvuvyi. Yesu adutabare. Bagenzi, inzoga inganya ubumara n'ubw'inzoka. Niko Bibiliya ivuze. Inzoka iyo ikuriye, ubumara bwayo bukwira umubiri wose. Niko n'umunywi w'inzoga amera. Iyo nzoga ishwara umubiri wose, agasigara atahazima na hato afise, agengwa n'izo nzoga nyene. Iyumvire, wa mwana ari munda, na ubwiwe ubwenge bwiwe buba buhagaze akaba nawe ari kagengwa n'iyo nzoga. Yesu adutabare cyane. Umubyeyi yihereza inzoga yibungenze umwana wiwe naheza ngo agira amagara meza, ahubwo akura atana amagara meza afise kubera inzoga mama wiwe yihereza. Yesu adutabare. Umuvukanyi wacu muri Kristo Yesu Ellen White niwe yanditse ahumekewe n'Imana mu gitabo Inama ku ishengero ku rupapuro rwa 43 muzingo wa kabiri. Yagize ati, umugore yizera yuko azobyara abana akwiriye guhora akundisha umutima wiwe Imana, akwiriye kugira ubwenge buva mu ijuru, akwiriye kwama aruhukira muri Kristo Yesu, akwiriye gukora icyo ijambo ry'Imana rivuga, akwiriye kwibuka ko umukenyezi ari we nyina w'abana, ari umukozi akorana n'Imana mu kurera mwakira ijambo ry'Imana. Mukenyezi nawe mukunzi w'ikiganiro umukenyezi w'agaciro unyumviriza, ibaze iki kibazo, mbega twogira isi imeze gute turamutse twese twitabiriye akakamo dutewe n'Imana ko kwitanga kugira ngo turere abana bacu tubarera muri Kristo, maze tukagiranira imigenderanire yimbitse n'Imana yacu, maze tugaha urubyaro rwacu Imana imbere yo kubyara n'inyuma yo kubyara. Mukenyezi nawe mukunzi unyumviriza, ibaze iki kibazo, mbega twogira isi imeze gute turamutse twese twitabiriye akakamo dutewe n'Imana ko kwitanga ku gicaniro cy'Imana kandi tugaha Imana urubyaro rwacu imbere yo kubyara no hanyuma yo kubyara. Byoba binegereje cyane abana ndetse natwe twese, Imana yoturaba ikanezeregwa. Haleluya. Ikibabaje, ababyeyi benshi ikijuru rishaka ko twitwararika mbere na mbere sibyo twitwararitse. Ubutumwa Imana yarungikiye umugore wa Manowa, nawe mukenyezi unyumviriza, burakuraba amajambo yabwiwe kubyerekeye umwifato yogira yibungenze, nawe arakuraba kandi araraba urunganwe rwose uko ruzogenda rukurikirana. Kugira ingeso nziza ku mwana bivana n'ingeso za nyina. Ibyo yifuza n'ibyo ashaka bikwiriye kuyoborwa n'ingeso nziza. Ibyo umubyeyi yifuza n'ibyo ashaka bikwiriye kuyoborwa n'ingeso nziza.

umukenyezi w'agaciro. Umukenyezi w'agaciro ni kiganiro gifasha kuzirikana no guhimiriza uruhara umukenyezi mu iterambere ryo mu by'Imana ryo mu rugo n'igihugu.

Urenze uburenze. Twe tumeze neza ngaha muri studio, namwe gute ngaho? Muri hehe, muri ko mukora iki unyene? Imugina mumeze neza? Igikogwa niki uri kurakora unyene? Ego. Icyumviro gihambaye turiko turagira ko niki? Ibintu bibangamira iterambere ry'ugwaruka nibihe n'uburyo bwo kubyirinda?

Nchuti bagenzi muri gukurikirana radio agakiza isoko yukuri ndabaramukije amahoro y'Imana data wa twese abane namwe mu izina rya Yesu turanezerejwe no kuronka aka kajyo keza kadasanzwe ko kuba tugiye kuganira ijambo ry'Imana kandi ryagereranijwe n'umutsima w'ubugingo kandi niko biri akaba ari umutsima w'ubugingo. Imbere yuko dutangura ikicigisho cacu gifise umutwe w'amajambo uvuga ngo Imana izorengera abantu bayo. Imana izorengera abantu bayo. Reka tubanze dusenge. Urakoze Mana nyenicubahiro. Urakoze Data wa twese uri mu ijuru. Wewe udushoboza ukaduha kubaho. Izina ryawe nirihabwe icubahiro. Tugiye kuzingurura ibyanditswe byera kandi twigira hamwe amajambo mazima. Ndakwinginze mwami kugira ngo aya majambo adukure ku ntambuka dushikane ku yindi. Imitima iboshwe n'umubi kandi n'umwasi w'ibyiza ibohoke kubw'ubushobozi bwawe Data wa twese, maze uduhe gusobanukirwa n'aya majambo. Tubisenze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Icigwa cacu gishimikiye mu gitabo c'ubutumwa bwiza nk'uko canditswe n'umusabyi w'Imana Luka, igice ni ca 18 uhereye ku murongo waho wa mbere. Haravuga ngo umutwe w'amajambo uvuga ngo umugani w'umucamanza agabitanya. Abacira umugani wo kubigisha ko bakwiye guhora basenga ntibarambigwe. Arababwira ati mu gisagara habaye umucamanza adatinya Imana ntagira udusoni ku bantu. Muri ico gisagara hari umupfakazi aza kuri we kenshi. Aramubarira ati ncira urubanza runkiza umwansi wanje. Amara iminsi atemera ariko hanyuma aribwira ati naho natinya Imana kandi singire isoni z'abantu, ariko kubw'uwo mupfakazi angoye ndamucira urubanza rumukiza ngo ntiyame aza iminsi yose akanzigiriza. Muri uyu mugani udasanzwe tubonamwo abantu babiri bavugwa muri uyu mugani. Wa mbere yari umucamanza, wa kabiri yari uyu mupfakazi. Hari ibyaranga uyu mucamanza. Icya mbere ni uko uyu mucamanza ntiyita ku kuri. Kigira kabiri cyaranga uyu mucamanza avugwa muri uyu mugani, ntiyagirira impuhwe abagowe. Ikigira gatatu cyaranga uno mucamanza, yarazi ko uyu mupfakazi arenganywa. Ibi bintu bitatu ni bintu bidasanzwe byaranga uyu mucamanza. Umanutse ugasoma ahanyene muri iki gice cya 18 umurongo wa gatandatu kugeza 8, hari amajambo akomeye cyane avuga ngo kandi umwami Yesu aravuga ati nimwumve iby'uwo mucamanza agabitanya yavuze. None mbega Imana ntizocira abo yatoranije urubanza rubakiza, bayiborogera ku murango no mu ijoro nahi batebya? Ndababwira ukuri yuko izorubacira vuba, ariko umwana w'umuntu niyaza mbega azosanga ukwizera mu isi? Iki ni kibazo gikomeye cyane. Muri uno mugani Yesu yaciriye abigishwa biwe, Yesu yari yarakunze kwigisha abantu aciye mu migani, kubera ko hari imvo zatuma Yesu akora ibi. Ubwa mbere
nuko igihe Yesu yariko yigisha yahura n'inkomyi zitandukanye, abanyabwenge b'ibyanditswe, abafarisayo, hamwe n'abandi bantu bose biyita ko bahambaye, bamufatira muri izo nyigisho maze bigatuma bagwanya ubutumwa bwiza yabariko ashikiriza abantu, noneho bigatuma igikorwa cya Kristo kitari kubandanya kija imbere kubera ko yagenda ahura n'izi nkomyi zitandukanye. Ariko Yesu yahisemo kwigisha acishije mu migani kugira ngo noneho aba bantu bamubera intambamyi bishoboke ko noneho babura aho bahera kugira ngo bashobore kumubera intambamyi. Uyu mugani rero wari ufise icyo wagomba kwigisha mu buryo budasanzwe. Muri uno mugani turabona ko uyu mupfakazi yaje kuri uyu mucamanza agabitanya azanywe n'uko yari afise agahinda, umubabaro y'ibyo yari karagirirwa arenganijwe n'abategerezwa kumurenganura, maze bituma noneho muri uku kurenganywa yitura uyu mucamanza kugira ngo amucire urubanza rumukiza, noneho amurenganure kubera ko uyu mupfakazi yari afise umubabaro w'ingene yari kararenganywa. Uyu mucamanza hari ikintu Bibiliya itubwira, kubera ko Bibiliya yerekana ko uyu mucamanza by'ukuri yari azi ko uyu mupfakazi arenganywa, ariko uyu mucamanza ntiyashira umutima ku kurenganywa k'uyu mupfakazi. Noneho uyu mucamanza, kuko Bibiliya yamaze kuvuga ko yari umucamanza agabitanya, yirengagiza igisabo cy'uyu mupfakazi, bituma umupfakazi adahorereza kwama aza kuri uyu mucamanza noneho amusaba kumurenganura mu gihe yariko ararenganywa. Uyu mugani by'ukuri wagomba kutwigisha iki? Uyu mugani ugomba kwerekana ingene uyu mucamanza yaranzi ibijanye n'ukuri, ariko yirengagiza gukora ibijanye n'ukuri kubera ko yirengagije gushira mu ngiro icyo umupfakazi yamusaba. Ibi byari bifise isobanuro yimbitse. Kuza k'umupfakazi akaguma yitura umucamanza byagereranywa n'amasengesho umunyabyaha agira igihe cyose akama akora amasengesho asaba Imana kugira ngo imurenganure mu gihe uyu munyabyaha aba ari mu cyaha. Nshuti mugenzi uri kunkurikirana muri kano kanya, nagira ndakubwire ngo nk'uko umupfakazi yituye umucamanza maze umucamanza ntiyamutunganiriza, akongera akagaruka agasubira akagaruka, niko nawe uri mu cyaha uyu munsi bisabwa ko wizera Imana kandi ukitura Imana kugira ngo noneho Imana nyen'amahoro irushirizeho kukurenganura kandi kukurengera mu cyaha uyu munsi uri kugenderamo. Birashoboka ko warasenze kenshi kandi warapfukamye kenshi kandi waranituye n'abantu uri kubagisha inama, ariko nagira nkubwire ngo igihe cyose uzaba uri kurongera ko usubira wongera ko witura uyu mucamanza ari we Yesu Kristo, ntabwo azigera yirengagiza icyaha cyawe, ariko Yesu yiteguye kukumva kandi yiteguriye kukubabarira icyaha cyawe. Hari itandukaniro riri hagati y'uyu mucamanza n'Imana, kubera ko uyu mucamanza ntiyagirira umupfakazi imbabazi. Kandi ikindi kitwereka uyu mucamanza, ntabwo yita ku magongwa y'umupfakazi, ntabwo yitaye ku mubabaro w'umupfakazi, mu gihe Imana uno munsi yishimira kwakira abayirondera bose idatoranije umuntu ku cubahiro
canke ngo itoranye umuntu kubera ko ari umunyabyaha byinshi, canke ngo itoranye abantu kubera ko bava mu miryango imenyekanye, oya. Ahubwo Imana yoyo yama yitwararika ubuzima kandi kitwararika kumva ugusenga kw'abayirondera ku murango no mu ijoro. Nico gituma uyu munsi wewe uri kugendera mu byaha bitandukanye, Imana iragukeneye. Imana iragomba yuko uhindukira noneho ukayigarukira, kubera ko Imana yiteguye kukurenganura, yiteguye kukwambika ubwiza bwayo, kandi yiteguriye kuguha inkomezi zituma utsinda icaha cawe. Ariko kugira ngo ibyo byose Imana ibigukorere, nuko by'ukuri ugomba kugaragaza uruhande uhagazemo. Rero ubukene bw'uyu mupfakazi bwatumye uyu mupfakazi atakaza ibyiwe, niko n'icaha catumye umuntu atakaza isano yiwe afitanye n'Imana. Nk'uko twamaze kubisoma, ubukene bw'uno mugore bwatumye atakaza ibyiwe, arenganywa. Niko n'icaha naco catumye umuntu atakaza isano yiwe afitanye n'Imana. Iyo rero umuntu ari mu caha, bituma atakaza imigenderanire afitanye n'Imana. Muri uko gutakaza imigenderanire umuntu afitanye n'Imana, umutima w'umunyabyaha ugera ahantu ukihimbaza canke se ukiyizigira, aho kwizigira Kristo we yatanzwe nk'ikimazi c'abanyabyaha kugira ngo ahanagure ibyaha by'abari mu isi bose, biciye mu kumena amaraso yiwe yamenekeye ku musaraba i Gorogota. Noneho kwiyizigira k'umunyabyaha, kwishira hejuru k'umunyabyaha, kubona k'umunyabyaha yihagije, ivyo bituma umunyabyaha atakaza isano afitanye n'Imana yo mu ijuru. Hano hari amajambo akomeye cyane dusanga mu gitabo cya Zekariya igice ni cya kabiri. Hari amajambo akomeye cyane yerekana ko Imana yitwararika abantu bayo kandi irakunda abantu bayo mu buryo budasanzwe. Igice cya kabiri cy'igitabo cya Zekariya umurongo w'umunani haravuga ngo, kuko uko ariko Uhoraho Nyen'ingabo agize, ni we yantumye kumuhesha icyubahiro mu mahanga yabanyaze, ati ubakora ko abakoze ku mbone y'ijisho ryiwe. Nshuti mugenzi uri kunkurikirana muri kano kanya, nagira nkubwire ngo Imana iritwararika abantu bayo, Imana irakunda abantu bayo ku buryo bw'uko Imana ikunda umunyabyaha. Imana yitwararika umunyabyaha mbere umuntu nubwo yaba ari mu byaha akaba ishobora kugirirwa ubuntu, Imana ikamureka kandi ikamuzigama, ikamwitwararika, ikamuha amahoro. Mbere n'umusuma yaja kwiba, Imana ikamurinda ntapfire muri ibyo byaha by'ubusuma bwiwe. Ibi byerekana urukundo Imana ikunda umunyabyaha, kubera ko Imana yipfuza ko igihe nikigera umunyabyaha ava mu nzira yiwe y'icaha, maze noneho akaza kuwamucunguye umuremyi. Rero nico gituma hano Bibiliya yerekana yuko ukoze ku bantu b'Imana, ukoze ku muntu uwo ari we wese kuri zina kiremwa muntu, asa nuko abakoze ku mbone z'ijisho ry'Imana. Mwumvirize namwe kandi uru rukundo Imana ikunda ikiremwa muntu. Nubwo umuntu ari umunyabyaha, Imana iramwitwararika kandi Imana iramukunda cyane. Rero gusaba k'uyu mugore, gusaba k'uyu mupfakazi yagumye atakambira umucamanza kumurenganura, bigereranya ugusaba k'umukristo, bigereranya
noneho isengesho rikomeye cyane ry'abana b'Imana bagira igihe cyose bababaye, igihe cyose bafise ibyo bakenye n'ibyo bakeneye, igihe cyose bakenye cyangwa se babonye ko hari icyo bakeneye imbere y'Imana yabo. Rero kugaruka k'umupfakazi akaguma agaruka kumucamanza bigereranya isengesho rikomeye abana b'Imana basenga bariko basaba kugira ngo Imana ibarengere mu gihe baba bari mu byago, mu gihe baba bari mu marushwa, mu gihe baba bari mu bigeragezo, kandi no mu gihe baba bugarijwe n'ibibi bitandukanye. Satani rero niwe murezi wa bene se, kandi Satani niwe mwasi w'ibyiza. Mu gitabo cy'Ibyahishuwe Yohana, umusabyi w'Imana Yohana yanditse amajambo akomeye cyane, ni mu gice cyaho cya 12 ku murongo waho w'icumi tugiye gusoma, havuga ngo: mwijuru numva ijwi rirenga riti noneho agakiza karashitse gashikanye n'ubushobozi n'ubwami bw'Imana yacu n'ububasha bwa Kristo wayo. Kuko umurezi wa bene data akororewe hasi yahora abarega ku murango no mu ijoro imbere y'Imana yacu. Reka subiremo ano majambo: mu ijuru numva ijwi rirenga riti noneho agakiza karashitse gashikanye n'ubushobozi n'ubwami bw'Imana yacu n'ububasha bwa Kristo wayo. Kuko umurezi wa bene data akororewe hasi yahora abarega ku murango no mu ijoro imbere y'Imana yacu. Umusabyi w'Imana Yohana yanditse aya majambo ariko nyerekana ko by'ukuri umurezi w'abantu ajejwe kwagiriza abantu ni Satani. Nta wundi ajejwe kwagiriza abantu, ajejwe guciraho iteka abantu atari Satani. Nico gituma keshi Satani ntazigera yibonekeza imbona nkubone, ahubwo Satani aca mu kintu cyose ashoboye kugeraho. Yaraciye mu nzoka acumuza umubyeyi wacu Eva, kandi icyaha kibacinjiye muri inosi. Yaraciye mu mugore bituma umugore acumuza Samusoni, noneho icyaha kiba gihitanye ubuzima bwa Samusoni. Yaranaciye no mu bindi bikoresho byose bituma noneho abantu benshi batakaza ubuzima budashira kubera ko bahisemo kumvira cyangwa se gukora ibi tandukanye n'iby'Imana igomba. Uyu munsi Satani ari guca mu bintu byinshi cyane, noneho bigatuma ari gucumuza ikiremwa muntu. Ariko nshuti mugenzi, nagira nkubwire wowe uri kunkurikirana, umurezi w'abantu kandi umurezi w'ikiremwa muntu nta wundi atari Satani. Kuko Satani yakorowe afise inzigo nyinshi yipfuza ko ubwoko bw'Imana, yipfuza ko ikiremwa muntu cyotandukana burundu n'Imana wo mu ijuru. Hari ibikorwa bitatu bya Satani, ni ukuvuga ngo icya mbere ni ukurega, ikigira kabiri kubesha, ikigira gatatu ni ukwica abantu b'Imana. Igihe cyose Satani yama yiteguriye kurega abantu, kandi igihe cyose Satani yama yiteguriye kubesha abantu, kandi igihe cyose Satani yama yiteguriye no kwica abantu b'Imana, nico gituma iyo umuntu akoze icyaha, mu yandi majambo uwo muntu aba atandukanye n'Imana, kandi igihano ciwe kwa rugupfa. Ariko kubw'umugambi w'Imana, Imana irengera uwo muntu w'umunyabyaha mu gihe umunyabyaha ababajwa n'icyaha ciwe camutandukanije n'Imana. Noneho bigatuma uyu munyabyaha amaze kwemera agahanga amaso kuri Kristo, amaze kwemera
Kristo akamubera umuyobozi bituma umunyabyaha yicunze cyaciwe maze Kristo nawe akamubabarira. Kristo rero ntahangagwa n'umurezi w'abantu. Nk'uko tubusoma muri Zekariya igice cyaho cya gatatu hari amajambo akomeye cyane tugiye gusoma. Ahavuga ngo ibya Yosuwa umuherezi mukuru. Umurongo wa mbere muri kino gice cya gatatu uravuga ngo maze anyereka Yosuwa umuherezi mukuru ahagaze imbere y'umumarayika w'Uhoraho na Satani ahagaze iburyo bwiwe ngo amurege. Umumarayika w'Uhoraho abarira Satani ati ewe Satani Uhoraho aguhane. Uhoraho yirobanuriye Yerusalemu aguhane. Mbega uyu siki shirira chokowe mu muriro. Kandi Yosuwa yari yambaye impuzu z'ubuhoma ahagaze imbere y'uyo mumarayika. Mu majambo tubona adasanzwe turabona Yosuwa umuntu w'Imana. Yosuwa ahagaze imbere ya marayika wa Satani hamwe na marayika w'Imana. Marayika wa Satani abwira marayika w'Imana ariko amwereka ingene Yosuwa by'ukuri nk'umuntu w'Imana yambaye umwambaro w'ubuhoma. Uku kurega kwa Satani niko kwama kwigaragaza igihe cyose. Kubera ko Satani igihe cyose abonye umwana w'umuntu akoze icyaha yihutira kurenga uwo mwana w'umuntu imbere y'Imana, akabwira Imana cyangwa se agatekereza abamarayika b'Imana ariko abereka ati he nimurabe wa muntu muvuga ko mwacunguye, nimurabe wa muntu muvuga ko muri Imana yiwe, nimurabe wa muntu urugerageze ko. Hano rero turabona marayika wa Satani ahagaze imbere ya marayika w'Imana ariko amwereka ibyaha bya Yosuwa. Ariko kubw'urukundo Imana ikunda umunyabyaha, kubera ko yipfuza ku munyabyaha yova mu nzira yiwe y'icyaha, byatumye marayika w'Imana aciye bugufi noneho abwira marayika wa Satani ati ewe marayika wa Satani Uhoraho aguhane. Mwumvirize namwe uru rukundo Imana ikunda umwana w'umuntu. Abantu b'Imana bagereranywa na wa mugore twabona muri cya gitabo cy'ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Luka mu gice cya 18 uhere ku murongo wa mbere. Wa mugore yaza kuri wa mucamanza ariko atakamba kugira ngo umucamanza amurengere. Rero abantu b'Imana bagereranywa n'ujya mugore, kubera ko ujya mugore nubwo yari yararenganijwe ku byo yatengerezwa kuba afitiye uburenganzira, ntabwo yigeze ahorereza gutakamba, ahubwo yarushirize kuza ku mucamanza amusaba ko yomurengera. Uko niko abantu b'Imana nubwo yogera ku rugero akabona by'ukuri ko ari umunyabyaha kandi ko umenga ubwami bw'Imana ntibikunda kandi ntibishoboka ko abwinjiramo, umuntu w'Imana iyo agumye atakambira Imana, Imana ntiyirengagiza ugusenga kwiwe, ahubwo Imana yumva ugusenga kwiwe maze noneho Imana ikababarira uyu munyabyaha iyo amaze kugera ku ntambuko yo kwatura no kwihana ibyaha byiwe. Rero uyu mumarayika w'Imana arabwira marayika wa Satani ati ewe marayika wa Satani Uhoraho aguhane. Mu gitabo cy'imigani igitabo camwe mu buhanuzi page ya 81 haranditse amajambo akomeye cyane, amajambo tugiye gusoma avuga ngo abantu b'Imana ntibashobora kwiregura ibirego baregwa na Satani, ahubwo babishobozwa no gutakamba batakambira Imana umucunguzi wabo kugira ngo abatsindanishirize. Bamutakambira bipfuza ko yohosha ibirego bya Satani basaba bati turengere ku mwansi
wacu kubera imbaraga ikomeye y'umusaraba Kristo acecekesha uwo murezi w'umunyabyaha w'umunyabukana canke w'umunyabyaha Imana idufashe cane abantu b'Imana rero nta muntu numwe ashobora kwishoboza gutakambira Imana canke se gusaba Imana yisigura yerekana yuko ibyo Satani amurega atari byo ahubwo ikibera icakamaro umwana w'umuntu nuko umuntu atakambira Imana agasenga muri uko gusenga umuntu akatura ibyaha byiwe noneho agasaba Imana kugira ngo abe ariyo irushirizaho kumukura mu maboko y'umwansi iyo rero umunyabyaha ari mu maboko y'umwansi abasa nuko atamenya ibiriko biraba kubera yuko umwansi bituma atera umunyabyaha umwijima mu buryo bw'impwemu muri ubwo buryo umusambanyi wamubwira ateba icaha cyo gusambana ugasanga noneho abona kumenga uri kumwanga umusuma wamubwira ateba icaha cy'ubusuma akabona umenga uri kumwanga uwagiriza ibinyoma abandi wamubwira ateba kwagiriza ibinyoma abandi akabona umenga n'urwanko umufitiye mbere n'abazirura isabato y'Imana nabo wababwira ibijanye n'ubyo kuziririza isabato y'Imana bagatangura kukwereka ko iyo sabato ata muntu yoshobora kuyigendera abantu bagasenga ibigirwamana wabereka ko basenga ibigirwamana bakumva umenga urabanse rero igihe cyose umunyabyaha ari mu caha ni ukuvuga ngo Satani aca imigenderanire hagati y'Imana n'umuntu maze noneho bigaca bituma uwo muntu arushiriza kwibera ahantu akumva kumenga aramahoro ariko by'ukuri nta mahoro aba afise kubera ko ntaba afise isano hagati yawe n'Imana ari naco gituma igihe cyose umuntu agiriwe ubuntu akibutswa ko ari umunyabyaha agomba gupfukamira Imana kandi agasenga atakambira Imana muri uko gutakamba kongera ko agasubira agatakamba nk'uko umupfakazi nawe yagumye aza kumucamanza amusaba kugira ngo amurenganure rero aya n'amajambo adasanzwe amajambo y'ibyizigiro amajambo yerekana yuko gutakamba k'umunyabyaha gutakamba k'umuntu w'Imana ibyo bizotuma noneho Imana mwijuri mwumva maze Imana imubabarira amakosa noneho umuntu yari ruhebwa umuntu yari kure y'Imana yegere hafi y'Imana umuntu yahora avuga nabi atangura kuvuga neza umuntu yahora yumvira nabi atangura kwiyumvira neza noneho maze igikorwa c'Imana gitere kija imbere rero aya n'amajambo akomeye cyane mu gitabo ca Zekariya dusubire muri ca gice ca gatatu umurongo wa kane n'uwa gatanu twumvirize ico habandanya havuga umurongo wa kane haravuga ngo umumarayika araheza abarira abamuhagaze imbere ati nimumwambure izo mpuzu z'ubuhoma maze abarira Yosuwa ati raba ngukuye ko ukugabitanya kwawe kandi ngira nkwambike imyambaro ishajije izina ry'Imana rihabwa icubahiro rero nguko uko Imana irengera umunyabyaha umunyabyaha amaze gusobanukirwa n'icyaha ciwe maze noneho umunyabyaha akiyegereza Imana kandi akarondera Imana agatakambira Imana kandi akongera ko ni ukuvuga ngo Imana yumva gutakamba k'umunyabyaha kandi Imana ikagirira ikigongwe uwo munyabyaha aya n'amajambo adasanzwe amajambo atera ibyizigiro nshuti mugenzi uri kunyumva hari igihe ushobora kwiyumvira ko woba waragaze ku rugero Imana itoshobora kukubabarira ibyaha byawe hari abandi biyumvira yuko ibyo bakoze byose bitaba bigishoboka ko bashobora kubivamo ariko Imana irakunda umunyabyaha kandi igomba yuko umunyabyaha ava mu nzira yiwe mbi none hagashika mu nzira nziza inzira y'umuco
inzira yo kumvira imana, inzira yo guheba icyaha, inzira yo kutanezerera gucyaha, ariko umuntu akaba mu nzira yo guhitamo imana mu buryo bwose. Rero Kristo nta gihe na kimwe yigana yirukana umunyabyaha amuhungiye ko, ari nacyo gituma Kristo iyo umunyabyaha amaze kumuhungira ko amwambura umwenda wanduye. Uyu mwenda wanduye usomye inyandiko zerekana yuko umwenda ugereranya noneho ibikorwa bibi. Uyu mwenda wanduye ugereranya ibikorwa bibi, bya bikorwa bibi umunyabyaha agenderamo yiyumvira ko ari bikorwa byiza, ya majambo mabi umunyabyaha agenda avuga yumvira ko ari gufyina, bya byiyumviro umunyabyaha agira yiyumvira ko ari byumviro bitumbereye ariko atari byumviro byiza namba. Rero umwambaro mwiza tuwusoma mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana igice cy'19 umurongo w'8 haravuga ngo, kandi yahawe kwambara impuzu zera nziza zikayangana zitanduye. Izo mpuzu zera nziza nizo bikorwa byo kugororoka by'abera. Izo mpuzu nziza zera zitanduye nibyo bikorwa byo kugororoka by'abera. Chuti mugenzi uri kunkurikirana, twamaze kumva ko iyo umunyabyaha amaze gusobanukirwa n'icyaha ciwe akababazwa n'ububi bw'ibyaha yakoze kubera ko bumutandukanya n'Imana, akarondera Kristo kugira ngo yiyunge na Kristo biciye mu gusenga yatura ibyaha byiwe, bituma Kristo amwambika umwambaro mwiza, umwambaro wera, umwambaro utanduye, ari nawo mwambaro marayika w'Imana yabwiye Yosuwa ko yambikwa, maze agategeka bari bamuhagaze imbere kumwambika uwo mwambaro. Uyu mwambaro rero ni umwambaro w'ibikorwa byo kugororoka, ugereranya ibikorwa byo kugororoka. Uyu munsi urahamagarirwa kugaragara by'ukuri mu bikorwa byiza. Uwahora avuga nabi agahagarika ibyo kuvuga nabi, uwahora yiyumvira nabi agahagarika ibyo kwiyumvira nabi, uwahora atagera ikirenge mu cya Yesu agahamagarirwa kugera ikirenge mu cya Yesu, umusambanyi agahamagarirwa guhagarika ibikorwa byiwe bigayitse by'ubusambanyi bwiwe, kandi n'umusuma nawe agahamagarirwa gusubiza ibyo yibye. Rero igihe cyose abantu bazaba amaze kugera kuri urwo rugero, igihe cyose nshuti mugenzi uri kumurikirana uzoba umaze kugera kuri urwo rugero, Kristo aca ategeka ko wambikwa umwambaro wera. Uyu mwambaro wera nawo ni umwambaro utadozwe n'amaboko y'abantu, ariko umwambaro ugereranya ukugororoka kwa Kristo, gukiranuka kwa Yesu. Iyo rero umunyabyaha amaze kwishikanira Kristo, bituma Kristo amanuka akaba muri uwo munyabyaha, ya mico mibi yamugaragara ko ikamuva ko, bya byiyumviro bibi bigahera, bya byipfuzo bibi bigahera, kwa kwica amabwirizwa y'Imana bigahagarara. Nigwo rugero umuntu agera ko akavuga ati, nubwo ndi umunyabyaha, nubwo mbona ko bitoroshe, Yesu Kristo azondengera, kandi biciye muri muhemu wiwe bizotuma nanje ngira iherezo ryiza. Hari abantu benshi muri ko muraganira akwereka yuko amategeko y'Imana atoshobora kwitonderwa kandi ko bidashoboka bikozwe n'umuntu w'inyama n'amaraso, ariko mugomba gusobanukirwa ko mu gihe tugera kuri urwo rugero rwo kwiyumvira ko amategeko atawashobora kuyitondera, nuko umuntu aba yaramaze kuba kure y'Imana, aba akeneye wa mwambaro kugira ngo kugororoka kwa Kristo kube muri uwo muntu, aba ari wamushoboza kugendera y'amategeko. Kubera ko iyo umuntu adafise ubushobozi bw'Imana bumukoreramwo, ntabwo bishoboka ko agendera amategeko, amategeko amubera igitsitaza. Iyi kanzu rero tumaze kubwirwa mu gitabo cy'umusabyi w'Imana Yohana
ni ikanzu yo kugororoka kwa Kristo ihabwa umuntu akayambara noneho umuntu bamwitegereza bakabona yuko byukuri yahindutse abantu bamuraba intambuko bakamuraba ingendo bakatangura bashinga intaye bavuga bati byukuri Imana igira neza kubera ko uyu muntu yahora ari mubi yahora ari umusuma yahora ari umusambanyi yahora ari umuntu atukisha izina ry'Imana yahora ari umuntu atumvikana n'abantu yahora ari umuntu afise imibereho mibi ariko none turabona ko Imana yamugiriye ubuntu iyi kanzo rero ntabwo umuntu ayibona ko ahubwo abantu bamubona nibo bamubona yuko yambaye iyi kanzu ariko kugororoka kwa Kristo rero mu gitabo cyo mu ijuru Imana yandikamo abantu bose bihana ibyaha byabo nukuvuga bakemera iyi kanzu bakayambara kandi iyi kanzu ntabwo yadozwe n'amaboko y'umwana w'umuntu ahubwo ni kanzu yadodewe mu ijuru idodwa n'ukuboko kw'Imana kwayo bwite ariyo kanzu igereranya ukugororoka kwa Kristo noneho umuntu yambikwa maze agatandukana n'ibyaha rero iyo umuntu amaze kwihana icyaha ciwe bica bituma Imana yandika amazina y'uwo muntu mu gitabo cyo mu ijuru maze Imana ikandika ko uyu munyabyaha ahariwe ibyaha byiwe aba bariwe ibyaha byiwe yihanye ibyaha byiwe kandi ko byukuri ibyaha byiwe byahanaguritse byahanaguwe umuntu agasigara yera derere no kuvuga ari umugororotsi rero Imana iragushaka Imana iragukeneye uyu munsi kandi nanje Imana irankeneye Imana iradukeneye yuko tugaragaza imico y'ukugororoka kwa Kristo nkuko rero ujya mu mugore yituye umucamanza maze umucamanza kubwo kubona umugore aguma garuka bigatuma amukorera icyiza atifuza kumukorera icyiza ni nako aba

niwa undi yazura n'abadi barapfuye bakaba bazima, niwa undi yapfa akongera kazuka. Muze tumwizere, muze tumwizere, ashoboye byose.

0: Allô. Mahoro.
1: Allô.
0: Ribande mwerere.
1: Atire.
0: Eh twumva ku isederi ho nyene. Achi yava ku murongo. Yava ku murongo arashubira gerageze hanyuma nizera ko bijya gukunda. Allô.
2: Yego muntu ndiwa ngote ngaruka.
0: Risawa ngozi.
2: Akane kane kabisa marezo ari yanye naje tumbere mujari bae mbaye nka padira pade na yo nurire ku kiye ndiko.
0: Asha jeno bise umbengura haraguye ibintu cangira nguragiye.
2: Ah oya na garuse no kuri kose.
0: Ari yu rero.
2: Ego ni garuse ni furiza kaba ko ndu mujango wanje kaba mugeza kana cangoni. Amuko makata ngao mubure ngo sinyose ngao mubure ngo nibagiye mama nosika ngao mubure ngo.
0: Ego.
2: Abajye wari na dezire ngao mubure ngo nibagiye ngao mubure ngo takaza gukenze. Kani furize ngao ko kaza kandi umuntu batizi bandi kuzina ya Norberi mukanyose na nobora mukanyose ngaje ne mukanyose na pati mu takaza gukwa kaza gukenze. Umari ya murugabano na siri yake ngao murugabano nibagiye mutamarugara vete yakaza gukenze.
0: Ego.
2: Boku bagira umuntu waje kuzina jasa nari ngao mwigenda biranga mwigenda ati akayaba gukenza abantu rabakorumbiza karandi. Boku bagira umuntu waje kuzina ja jodwe ngao mutarama na bene sanga ngao mutarama ni bagiye umuntu waje kuzina ja siri yake ngao mugahe na irize ngao mugahe takala gukenza.
0: Yego.
2: Manuru ngao kumurure na atire kumurure ni bagiye mama Benedere ngao bumara mjati akaba gukenza na mama Kenina papa Kenina bagiye papa Tieri na papa Tieri. Mama Karna papa Sara ngao kuriri gubari njine ngao ino mumarambe ti akayabagu keza ni wajie tupagandi unu pastori waeri sandai ti akayabagu keza. Nuku wajiri munu wajiri mwari mungu chua ndo sabifura Pascal ti akayabagu keza ngao mriko mini marangara ti akayabagu keza.
0: Ego.
2: Abantu bose bari kumviza radio agakize ndavuga ndabivuriza kabagu keza bari kumeza bari mu masoko atandukanye nibagiye abajeje umutekano eka abagwaye n'abafunzwe bose bamaze gushika ku meza tuliye tubageti akayabagu keza.
0: Urakoze cyane.
2: Urakoze cyane muntu w'Imana.

0: Mauro ne doare singura frăzi.
1: Mauro.
0: Irene zacu ea dacă aziz.
1: Imore.
0: Asa, nasa trase mirima anga mtikoreni miteram nyakuba.
1: Kaze miteram.
0: Nima zi mjango wao sati vikutende za tendenezi.
1: Wakoze chane.
0: Iri mama ebenezere akarago kezi.
1: Mhmm.
0: Kambere chuka mundenga nene wajiru mfasha wanjini gondo zanje. Nama panama marika nga musa na mkulangi nda hada isa kaku kezi.
1: Mhmm.
0: Paskari kuyumba paskari mshibito chiso nusu kuyumba sosu mitra kaku kezi.
1: Mhmm.
0: Inamu zikaribuza wa saazi niko demu nya uvuye masabu kumuganza jao. Sweti matu nga kaku kezi.
1: Ego.
0: Matiasi mgifu ndo sila kika umana jampuro kika umana jampuro kumuganza na jampuro mchikaza kaku kezi.
1: Mhmm.
0: Tuosingo mayarubo ne tiyane imu kuivu ni fasira ngila ngindayo dariyo sifshani asikunga kaku kezi.
1: Ego.
0: Yeto kuivu mba ngeshema na uramu kuingo matakiso ni chuchu kisanti lejibe mgita kaku kezi.
1: Ego.
0: Edizo irangi irachire kurhororo padiri karaja kaku kezi.
1: Ego.
0: Ikambone Samuel Papa Daniano kumushira kaku kezi.
1: Mhmm.
0: Ndangirize kubazi kuzina rya mitirano mitikora kaku kiza samura ko zinyo gira kita mundengana.
1: Turagushimiye cyane mitira.
0: Sawa sawa nje cyanje muhita gikura daga kiza.
1: Sawa sawa.

0: Alu.
1: Mahoro
0: mai wane mai rere.
1: Mun mai tsare ta gure ta dace
0: ku. Ka zama ki gane ro.
1: Wannan ne sai zan haɗa bokeyi.
0: Mhm.
1: A bare din dai mun na mai ta mun ne ku ne ta yi ko ma.
0: Ego.
1: Ari mu ke inde.
0: Mhm.
1: Mun ga shi.
0: Ego.
1: Na ba ta yin bana mun tsara ta bugu bugu.
0: Mhm.
1: Mama mugira kala bokeyi da doka ce.
0: Ura ko ta cyane.
1: Ama mutonde akariri mbo kaso kirefia nga kuri pezi kumara.
0: Kurare nde?
1: Kirefia.
0: Kirefia?
1: Kirefia nga kumara wa inge nako kirefia kumara kukasei.
0: Kirefia?
1: Kirefia.
0: Ah, urakoze?
1: Sawa na mumu wako.
0: Sawa sawa.

Arero bana yuko ngo abagabo bashobora kubona bakagira amaganya ngira ngako amezi nabi inana. Bamwe bibirivuga ngo basambuza urugo rwabo amaboko yabo. Rero ntabaye ariwe ndakwipfuriza ariko kandi wa ofisi umeze uko birashoboka nakidashoboka. Eh Imana yahindura abantu badanye umusengera kugira ngo bizogende neza. Eh badanye umusengera bizogende neza. Niko 62 ubusa 6 turacyasigaranye iminota 9. Noti 9 yo murashobora kubandanya mwakura kugira ngo mwipfurize abanyu akabagukeza muri iyo

0: Alo?
1: Kana tuwundi ni ngashimana Jackson aha mu rugenge muri komine mpanda
2: eh ni Jire Maramba ni fije kandi ukeza kwanda mwebwe ibiza kaba ku Claude
3: bari ko mu kibitoki
1: muri ko muvugana no witwa Samuel ngenda ku mana ibukahana
4: akayaba gukeza ku mufasha wanje kuri kimwe
3: ngaha ni sa de Nigeria ati akayaba gukeza
4: nakora indirimba mu haguka tuvuga ubutumwa mu mirango
0: Mwifuza kwifurizanya akayabagu keza. Kaze kuri hadi ya gakiza kwisoko y'ukuri mwipfurize akayabagu keza inshuti zanyu n'abagenzi banyu.
5: Eka rero nogere ndabashimire cyane nyuma y'iki kiganiro cy'akayabagu mugiye gukwikirana indirimbo zitandukanye babateguriye turahera rero hari ya ibubanza na Violette iyi n'izindi zigiye gukwikirana rushizeho kukunezereza ariko kandi harimo ubutumwa muri zo zirikane

igihe byikwije na cyane cyane turashaka gutanga karoro mu ngano zimejeje ziba zifise vitamine B ya gatandatu rwego rwo hejuru. Turashobora kandi kuvuga sezame cyangwa uburenda biterwa naho abantu basanzwe baherereye nuko basanzwe bacita kino gifungurwa. Turashobora kandi kuvuga nk'ivyamwa nk'ivoka, imiwi, isoya. Na cyane cyane ko abahinga mu by'ingaburo bemeza yuko isoya ari rimwe mu masoko akomeye ya vitamine B ya gatandatu. Ntitwibagiye kandi yuko dushobora kuyironka mu mata, amagi, inyama, nk'uko Dr. Georges Pamplonaloje abyerekana. Yerekana ko dutategerezwa kugira amasoko ya mbere yo gukuramo vitamine B ya gatandatu imfungurwa ziva mu bikoko na cyane cyane amata, amagi, inyama, kuko ibyo biza gutuma umubiri wacu uremerwa n'ibinure na cyane cyane ugatangura kugira indwara z'imitsi itembereza amaraso iyakura mutima yo mu bwoko bw'ama artère, cyane ugasanga turiko turagira indwara z'amafigo, turiko turagira indwara z'imishishito n'izindi tutoshobora kudonda bwanyu. Nk'uko icyasha twagwaheza umubiri wacu utaza ibibazo tukiye kura vitamine B isanzwe cyanke iyi nayo isanzwe mire chimique carbone 16 azote hamwe na soufre. Nk'uko kahekana kuvyigwa bihinga mu mwaka w'1916 babonye ko imbeba zihereza umwera w'irigi blanc d'œuf zikunze kuba zigira ingorane mu mitsi soza bwenge n'imisoso urukoba no kuva ko ubwoya bwazo. Gukinga iyo ndwara ni uguteka umwera w'irigi canke igitigu c'inyana foie divo. Mu 1931 ica yitwa vitamine H. Urudome H ni urudome rwakuwe mu jambo mu izina ry'Ikidage haut mu Gifaransa ni po canke urukoba. Ica iza gushigwa mu mugu wa vitamine zo mu mugu wa B mu 1970. Nuruhe rugero rwa vitamine B y'umunani umubiri wacu ukeneye mu masaha 28. Abahinga barekana yuko umubiri wacu ukeneye mikrogramu ziri hagati ya 50 gushika ku 300. Ibyo navyo bikaba biterwa n'imyaka umuntu afise. Nibihe bikorwa bya vitamine B y'umunani umubiri w'umuntu? Vitamine B y'umunani igihe iba iri mu mubiri ifise ubushobozi mwinjizwa ry'indema mubiri n'ibinure mu mubiri w'umuntu. Ituma umushatsi ukura neza, irinda kandi irinda ubuhanza ibyo twakwita alopecia. Ifise ubushobozi bwo gusukura umubiri wacu, irakinga kandi ikavura indwara ikunze kuba ifata abana bari hagati y'amezi 6 gushika ku myaka 8. Ifise ibimenyetso byo kubyimba mu birenge no mu ntoki n'izuru wa mukora ko akababara iyo twokwita atrodini. Vitamine kandi B y'umunani irakinga gucikagurika k'umushatsi ku bana, irakinga indwara z'urukoba, irakoreshwa mu kuvura indwara ya malaria, irinda ko inzara zitavunagurika vyoroshe. Nibihe bimenyetso by'ikena rya vitamine B y'umunani mu mubiri w'umuntu? Gucikagurika k'umushatsi bibandanya, kugumbiza bidahera, kudasyebwa kw'ifungurwa mu mushishito bibandanya, kuguma wumva mu nda ibintu bitogota. Nibihe bintu bishobora gutuma habaho ikena rya vitamine B y'umunani mu mubiri w'umuntu? Ubwa mbere, kuguma ukoresha imiti yica udukoko bita amabakteri, ugasanga iyo miti uguma uyihereza mu buryo bubandanya atari kuvuga yuko wayandikiwe n'ujejwe amagara y'abantu, oya, ahubwo ari bwa

ijwi ry'inzamba y'iherezo. Nimwaba mufise ico mubaza canke mwifuza kutwandikira, andika muti ijwi ry'inzamba y'iherezo, agasanduku ka posta 1710 i Bujumbura.